nwanyị dị mana nwe nwaanyị ka ibe ya enyere be eji ọrụ ofe anya ji nso ụgwọ nwa ọma eji eje mba ọ dị be eze nwa m edemokọ anya pụrụ ọjịkwọsị na-adịrịba nwa